0: edi do enti no sadi oyeno efri sadi nimu enti mame enyina so na me so me fa ni die se fata dai enfa ma no na mani bimomu edane no na ayese udi ne so ana ase ayese de waye ni waye enti ohun se se bio ne so ba no kwabda hu bi da
1: this is plan B
0: don't shall akeno enti no wo ba wo ba na ohun sa no a hun se ye dane mu to so so de sa ani die ne ye dai ebe ma no and we told them who and you know my so do I om you om yum mum yina and don't he omo be man be a man by ya son fo and them oh my word him son man so tie a man so by ya son fo a warm award him ha na or how about whom he said omo award the end ten yina especially emma emano om my warrior and ten yina and tea and now oh my iron word mama na dear ma sawa dia asamano e ba nyina ne se se awade bi nua ohawnim awale bi nua mentem ho ase nyade mpium ti se mentem ho ase epie wade ne mu a se akos abena e benya botre na ya ka sa masum bi aba no abena nya sa botre
2: no
0: da bi on sira kwe no nti obe ho no na bi ma no se da bena no ne ye e be ye no na apam no e de na fri awade ne mu yes nti we su yade a e wo so mo hye no so ma ye se se o wade a emfa sa hunu hu didi kan hu se o sa abufuo sa ade onfa ankasa do be bia o be bre ho asese yim se de be ya bo wa ne be den e be jina nya sa de a ene de bia o be ko nanso o be sa aba e wo ka e be timi aboa ama ene ma soso atumi ayeye ti we ye ne ma bia e wo mu a e wo so ye ne ene wo kwa sa wo ye ne mum no akosua ye kan e bia esha se fidi eduo dai ye kire omso diem ebuo ha de ye kenyina no hu ni se wodita nankase mu no hu sa de ni wom on selection akwe no aha eduo dai ka se sika ni ade ewom ebrenda ya ka adwuma sem mu wo ye timi koyie ma wo buo ha sa de nyina won hu obo ade nyansem ni nim diem no akosua nanam ka sem bi se